ongusta tanga ne usama kosa. Anumuna siseau ya sama kosa. Amuna yeye, koma sama kosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama kosa.